ngenile ikumkani ningangabazi amandla ngizokhobisa abanenka thulani bo selivukile idimoni la nibabuzile abasiyonga bewubiphiswa namjani chongani bo siyabona ngimnesimsam sizilethile

ngenile ikumkani ningangabazi amandla ngizogobisa abanenka thulani bo selivukile idimoni lakhe nibabuzile basiyonga bewubiphiswa namjani.